0: gũthia ndagĩka mĩrongo ĩtatũ ithaa-inĩ rĩa thaa thita cia rũcinĩ. Good morning.
1: Morning, morning.
0: Yes.
1: Yes, yes.
0: Nĩ kwega, karibu.
1: Twagira gũkũ Jackson Matangi.
0: Aha, werwo atĩa rũkũ?
1: Ehe. Gatĩra ithuothe.
0: Ĩĩ.
1: Ũmũthĩ no aikĩte ciwa mi zamzamu kanyũrũ.
0: Mhm.
1: Yoko, bo, tũrĩnje haha ũguo rĩu rĩ?
0: Ĩĩ.
1: Tũbũrũ ũrĩa marenda haha loithaa rĩ?
0: Ĩhe.
1: Papa Toma, namba ya ngirũĩ.
0: Ĩhe.
1: Not you, Ami.
0: Nisa. Ĩĩ.
1: Eni, na rũgũrũ nĩ rwatwaka mũno.
0: Ĩĩ.
1: Gũkĩra gatene tũgeke ũrĩa Ngai arenda.
0: Nĩguo, nĩguo.
1: Na nĩkĩo twĩnja nginya ithaa rĩu.
0: Very nice.
1: Ĩĩ.
0: Ũngeithĩrie Jesu yothe, yothe, yothe, yothe.
1: Tia,
0: tia, tia, tia, tia, tia, tia. Asante. Egi vuno, Team Junction ni wote mga idike hauguo na roro roro mkinyere riboro idari na tohuti iduo deneruo ato eteri umueno sio pa Toma na baya shiro
2: riboro hurani idari theine wa ikeria.

Naomi Karanja na kukwara bani tukima moko madheri tukinyiru ya gada yika ikumina idhada tu idhari kwa rike inekirira good morning thank you idhari ili nili ya kuri ya guti na yoka wa mukira guti reboro wa ngayikani ya wahika reboro wa DK wa Maria sioni siro kawoto higira idhari ili lakini before then na uguri ikani ya te nedi kutura atarari uoguo toko tukitugana na wewe muikari wa Murang'a County hii we ndo wiharĩrĩirie ithuĩ nĩ twĩharĩrĩirie no mũthenya twetereire na nĩ tarĩki 28 na 29 tũroka tũtume ndũgũ ũguo nĩ kuga nĩ Thursday na Friday no ya wiki ĩno cemania na mamereki aku wendete ũkenfm takeover road show na tũkambĩrĩria Delview tuke ngararia tuke gacorage tuke gĩthumu tuke kangari tuke kĩgumo tuke mũthithi tuke kaharatĩ na maragwa na keno naguo tarĩki 29 Friday rĩ tuke mũkũyũ tũambĩrĩrie mũkũyũ tũke kahuro tũke gatuya tũke kahatie tũke gĩthambo tũke kanyenya-inĩ kangema kĩrĩa-inĩ Murang'a Town na maragwa mbombo na hwaĩ-inĩ ũcio wa 29 Friday rĩ nĩ rwĩmbo nonstop ũke na furahi night Murang'a 92.8 FM na 92.2 FM takeover ũke na FM rwĩmbo top Siro Murata, DK wa Maria.